0: soa se bibi na ha so mo bi na di akoso se wo kuna dia wanya menia me ka fo sa papa la na sapra la la la what the one I was so na so mo come ni pro wo mra
1: wo no no basu
0: hey we ni fa ho ni we ni power ye ni ma ka ko ni dia me yakopo wo ka ye ya me ka fo mo ni dia ga pa se wo ni we o ya ba menia chiri pra ko pa na ka ko ma to ya na sa pre Sapema, Sapema,
1: oh, wahane, obey.

kasa meba ewie me kasa kire tie arita meba mi kuta menu anam me represa ya hunam nyuma pia da city menu meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pam akodite tie ajumi never start to walk in it. Na subabi a wo mu bia. Je agoto. Ma me metra wa koma. Ma me ne ire wa koma ni mo. E san sa ma pain. Ma hini na pain. Ma ti anyumi. Ma wa ne nyen no monsa. Na emom ti anyumi. Ma wo koma mu bu. Na sesun suma tade. Na weni ahunya kesea. Unya wenya dinina. Ti osori anyuma e ti sei.

Me ba, se kɔmɔ tɛmɛ wa ye yɛ mu a, me ba, wo na ama mi nsuo nɔ, nhyira nɔ, ewia mi di nhyira bebree hyira wo, me nsuo, na ni osu mi ho fidie no, obetum, mɛka na gu so.

0: Awurade wo sase dia nyo na bi na ma wo. O fata sa wo tie ni tie na nsu bi.
1: Crown24.com. We speak the capital. Mene Obana.
2: Wayana.
3: Wayana.

ma de ho ma ni no me na de sa mama sa me shira ka ni ga se ne ko ni fa ho me ka ni mama